0: weki mwe kainga ko fi fi tu pole lulu ko to ape he time to ni ma ke fa e fa ho ko to e por kala talo ma fa ko speli a ba hana nga we tonga o kala man ka o ses meta ti sonu sila me le tio ta no fa po ni ono planet fm o to e malava be fo ki ke ma o e por kala mani a o fi tu ho we wa fa he wiki he website www.planetaudio.org.nz/taulama-fakagospel
1: Ang Auckland ay patungo na sa zero waste by 2040. Maraming paraan upang makatulong nabawasan ang basura at mag-recycle ng tama. Siguraduhin lamang na ang inyong recycling ay malinis at walang bahid ng nabasurang pagkain. Alamin ang iba pang paraan sa makethemostofwaste.co.nz. Sama-sama, pangalagaan natin ang ating bayan patungo sa pagkawala ng basura.